0: re re o nkhela
1: ayo ke re ka tlo ntjene ke heria ka mosi go te korera
0: re re se ba tshire
2: ke nna ona ka re ke se wa ta tsisa e sheneng khumela ba
3: hello baka ya maminyo ka ba ke le o ira a khali heru ka tina mo ape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siwa
2: hopa yo uma no fra ke sa bona sevela
3: enna sevela awosa enna sevela iyo khanna khan ma fra ke so wa ta tsisa
4: eke kai e hopa yo uma ene mai ye ni tana ke yo ja saka so siwa tiso tikimani ha mili tiso siwa nka je u hani ba khane tu ke henle tswe mo sa yo re ra shekiro na ka ni o pa he e piriri ko mo sa ya ntento
2: mama go khale tlo ntira ntoko yo ke nona gore ba nopanya mape ya ho mkena ko mo sia
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

sekgale ona ka mela a hi me a ko le rao yan lan la pa hi velu aswa mirimani ne sepuanda rila a khuta muthu a khuta pinata mu mphanyane yawe kwesakwesa ka vate o thukhera saka so thukhera sa haya ikokhola o khitelela saka ho limalima mkhite wira a shitu yala nkolomo le reta so hiena hiena mwilini wa pinata mu wira na veni hava he okati varera kavo kiavo yo hola shovi kana ekumi.

0: ronkela.
1: Ayo, pero ka tlhong tsene ke heri ya ka mo sibo te korera.
0: Khlero se ba tire.
2: Nke nawo na khrega so wata sisa. E shane nkhumela ba.
3: Hello paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mo siwe hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No khrega sa bona sibela.
3: Enna sibela. Awo sa, enna sibela. Hiyo khanna khan mafrega so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yeye ni tanaka yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiuro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo. Kinona wera wana mpanya mape ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene, ni mpento wa wata.
6: My support, my support.

0: Hau. Atuva kihinye vavi kartera kaya msuruku. Miki nkupa liwira ya arriva vava. Manu nyupeni mwanaka. Chene mumpaka nyuva.
1: Wali kena papa.
0: Kamunali kele tunyu. Oh, otweni hamsuru kwa kaziza saisai. Nyumi nkole nleni wira muhevara kaseke itu saka. Nyuko panya nyu.
2: Yaka. Esheni nira ne animani hubene.
0: Oh, otweni hamsuru kupanyawa murupa ni maka.
2: Yaka, male. Mani horna yaka pili no supahi. On pavalo suwa laikina itu, inira ne wowi owo, onavaraka sa so tene. Si so wo, tono ishutra awe soru luwanya ni itu si muru kurerea.
0: Masu uwa mbaraka se karteraka me baba, muniwa, nyumu hano mba hepole, wowi rowa hevare toyeyo.
2: Yaka, yore ropanya mukale lo mmosa, womu ishuti habene. Wowi owo, opahere kwa mba vihamurima, ovara neo shuta.
0: Masi sai sai.
2: Oh, onno we hano kutokati. Mwali kela kamusuruku. Tivo owo, omana ni hawa otakihani. Wasomu hano mulela wira kahiyo varakasa kamusuruku wa papa. Ni omva hovo, itie lijikani. Owi onna tweliha.
0: Siso wano kala na musuruku awe wotweliha. Ewe nkala wira muruku worera.
2: Ayo, vano nkarwane mvanele nungoni wa maleleyo.
0: Okay, kinoma nania. Beni. Muhivara kaseke musuru kwa papa. Muha wawe rowo. Onrumeliwa, otumeliwa kayoli anyi no sivelani. Muhiwa.
1: Ayo papa.
0: Ora tenesha, mwanakorera. Niwe hetu kinera kava. Mio. Kinemo vahani tie loia kamosa kamosa. Seyo senroo kala msuru kwanyo. Mwiwa. Mokalo wali kelaka iya. Wohi kala maka chamiho. Muniwa na mashintaka.
1: Aya. Kusukuro papa. Mosa. Pinshishi. Iraru. Niri.
0: Ora tele shamwanaka. Munoro kala mlopwa na mmosa anakoso. Ntokwa babinyu.
3: Omuli pihera manyu kuta okati owo mbarawe yore rani. Omutarusha sobara sawe chikani sona narani maleleyo. Oni mukali hote pasha wiku pali ni oni mbaha mukalele omiholo wawaria.
0: Opia smartphone muzia. Tekono onlimali yoni pomi lingo. Mamsmabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi, na ve murumele ka mutanikia. Tekono onlimali yoni pomi lingo. Mamsmabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi, na ve murumele ka mutanihiku. Ahonneabale, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutendu.

0: yena beti wa bakana tukihendea huera no pisharane evo sisula yolelo nihimia na mararu mahiku aneta ya mararu mweri olokanle wa junyu mwaka wa 2026
1: ulana marawe Masima machine nyu munahia na monetegulaka muna wiroro wa shkola
2: Ntonyo papa shene munahia na monetwela ka mushiporone
1: Otegula mushiporone kihimu lato Masharongo ono shkole tika
2: Pamone iranyo munaru mana mane Omutara kampoi Omvonya kampoi Nakalo mviro holo wa uhina chiwemela Kamiswela no omore vulale nime mapotu kwa
1: Na marayo mahogo nakala kusimbe Mwoto yore mwishiporo ni mme, miporo na wopi hamo?
2: Orikumuru wa kumpo hii, konaka levakani, onkala vanchene. Bote pesha wata, mashimuni upuwela shua wali aha, pali ingwe, erea mati mwishiporo ni?
1: Na marawe kini upuwela nyungo, mota washiliwa ayawo ni kumboyu, ya tadungwe pepa ya karakata, ahopa da.
2: Nkaha ana manalanli ana mashuana ya mutandre kampoi nave.
1: Kini upuwela sanyuwo nakala muluku toka li henge. Aigwani ya ponyesi wona kala venya u mbaka uli makomboyu na makala. E halela kama kani uiteliwa mpaketi. Kana aro muiraka arimu ya siwa. Nakala lipota kalamari maroo wokota ya rohela siwe. Kiki ya mutandri kumboiro hiwe lapo hichuwe laya.
2: No, navo. Eh? Nka hama makarasa. Ali ambindre kampoi vatiwa we. Iroke atima kilo pasari.
1: Na dema hogo ti uuli hamuru. Mutumu ulu ene. Ankala ntokoni hiku no. Opasashi ntenive leiwe. Ira kumboiro ake kontori mufa. Amulo kona oyo umiki pachiri. Miki tupe kumboi hivindre mchiporoni. Arimi kwata nyamoreliri ya mchiporo. Kumpoyo roo wimeto ye, hera wikita, kaneta na.
2: Nkaha ya, ana masapwara, ali akwe chile chile, erea morlaka mushiporo ni, muna atokolela.
1: Muna atokolela mashima huwelu ahiripiha murima mutete mu. Mashito yokalela, alipota kalamirima nisi isale, ogoko tatu siwe, ya ateshira mushiporo ni, niriweka yoko tiwe ni kumpoyo. Nyungwa?
2: Iya kanyuwa.
1: Na peka.
2: Kikini chokolila vanche.
1: Eshe ntova.
2: Kina chokolila na mkwanepa. Ala hinona.
1: Nyungwa.
2: Na ala hiniwa. Na ana muhapaliwa.
1: Na kala.
2: Na ato kweni ala hiniwa ria weria. Iya ka.
1: Na peka.
2: Mroke na akasope katue nene ya lala.
1: Oh, himia sana na marawe. Mana unche rere virika virika la yako mpui mshiboro ni mme. Bani rere la hiya na wikape lela. Nihina tumutu pa shiporo.
2: Ayo!
1: Chila wana kumbuye mo shiporo mo
2: kumbuye mo. Obe ni wabe! Obe ni wabe!
1: Masha na pwana ni himya kaira na kaye. Yo!
2: Kwa alo pisa wiwa.
1: Alo nyakata si wana mane.
2: Iyaka, ayo abakani vale. Ana vira miloko mili nihiku. Nakala miloko mili tunashashe.
3: Hiyerie anamwane atuwela kamushiporoni. Nakala vati wakampoi hata omuwela wetaka. Muhiteke nakala muhitumihe watamela mushiporoni. Muhana oviraka mapuro mutukihiriwe ovira atu amutupa shiporo. Muhinati omutupa shiporo. Muhana uwemela toko. Oweha weha mipanta somili ni uwirianela wahirweke kampoi. Atu ohapaliwa ni oikala sana umuruni maya. Ahana ukalaka utewene wa shiporo. Mwikumihe ikaruma na veiyuma sa shiporo. Siso mwera, mwokala otaramulelaka yasara sopituwa kampoi. Ola mwemperio wa mutengeso wa seliyeni, sedeyeni ni wapolisa.

0: nkhela.
1: Ayo, pero ka ke ntjene ke heri ya ka mohusi go te korera.
0: Khorero se ba thire.
2: Ke ne wa le phrega so wa tsisa. E se neng khumela ba?
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ba ke le wira, a khali hero ka thina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mohusi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No phrega sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awosa, enna sevela. Iyo khanna khanna ma phrega so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma ene mwe yini tanaka yoja saka sosiva tisoti kimani ha mwili ni sosiva nkaje uhani bakane tu ki henle twe mosa yore ra shekiro na ka nyo pa he e piriri ko mosa ya ntento
2: mama ko khanle tu kiran to kunyu ke no nagara wana phanyana pa ya humkina ko mosia
5: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu deliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

0: radi Mozambique wampula mwakhele makhumaso ahu anopentahuni muniwa olelo nintuna opaheria nimivanelo seiye ni ahakohakoahu ana mawani kamasakamasa oluana ni soshankiha inikhumelela mawani ikwerere ikhanle iretra masi wotepexoweni mukwaha ola ninkohakoha na muhina mwaoretra wa ovelo wa mirima ninorapheya koolera va mio Gildo Makina Delfina Cabral Mahmoud Omar ni Vitorino Kompokani ni araipu swamihe nlanke mukwaha wovenyo radi Mosambiki wampula wokhalerwa ni UNICEF nrwa mpaka omwemba etshiruti omwemba masi wotepexoweni onapera ozero ebaroni yela nirahu nikohe inamuna wakhumeleni lia oretta ola wa koolera mootaxeeni ana muncene ewenrya ya wiixa kiherya mpaka orele va inamuna xeene sinikhala ya mmawani ikhalelo sooratta omananiha ovukula iye soowoothiwa ipwamphoorya soolwani maphatta ola oretta wa koolera ni wiisa kiha owitho iyaakha sekene okusampi ohitthikele okhumelela oretta ene yoola mmawani mu teitthu nnirahu nivanyihani wa nvanelo ahu yoola wakhatiri minutu miloko mithanu nikila athenle ahu nno ozero onapera nkahaya murokoraka ihali sa mmakhuvani navensina nanyo
1: ntsina nakaixa kamilu mmakhuvani waka vakaani vakaani kinaawere yokothomola kinkhala napera zero kinkhalaka napera ahu ozero kinkhalaka omwempa
0: nkahaya moonu aka nave woolopwana akhala axulupa liakala vanli ari nakoopacerya ta mutokweni ala kaha kini ihali xeeni navensina nanyo
2: ntsenaka Francisco Opre kinlavula omwempa onapera un
0: mmawani ti mumu
2: mwenyaka ti mmumu
0: a mutokweni
3: denu viejardor kinlavulava ozero napera un
0: ayo kathunina toko opacerya kihakuwavaha moolumo xima yaalevale araru waakoha amutokweeni alanno wi oretta ola wa koolera onromola siwa mphuleeni yoola ekhumela onna iruweka omwempa yoowookhala oophiyakawo ekekhai niweetta entre sai mwaisana mwaisuri mutano haihai aula okhuta mwaakhata oniirawe mu ozero
2: okhuta mwaakhata niirawe maxutepalo afetari mweisana 2025 akhumelele maxutipu atahi khana atuula tale tirala okhumela tasoni walaletsamba oniwere atiyaka mmirimani maxilaa nitthumekela xipitali yowaakuveya khiyala oliya naanoona normali
0: kaya tiyeenihi mmwa murokoraka
1: tiya yooni apuruke naana ntse wootherana mmawani ora masi nitikiniha nitikiniha masi valekha ninsuwela oretta ole tsaawaaya vale ti mmwemmo valekha hiyoona nkintsuwela masi naa nitthumekela xipitali anapuya ani nikhaliherya aha valikuxa khwale aha vahokoli ale anikhaliherya lemoneene nluku
0: mmwempa mumo okhwiye mwaha wa koolera
1: ahaavo akhala wira kinawootahawa parisi parike paairo aha luulava aha vatsiwaniha wira fulano fulano hooko koolera yoole
0: nkahaya kinrowa tuphaniha masu yeele ntoko erakaniha erakamelaneke tiiyeleela vahoona kinkowa waphwanyaha ahe atthu iyo nxoviraneke weennopahi ovaanela otthekula oliiliha na mukhalelo khanle ahu owiira mpaka omeelo mpaka murotto nkahaya murokoraka ihaali xeeni owaani muzero muumu nsina nanyo
4: aranantani
0: oretta oniwa ahu
4: jambo
0: khareko oretta omuni wa koolera oriiha weerakasi sai
4: nawoopurari mmaanimmo wereettiya oreothiya
0: kahaya murokoraka nsina munaalikeleeyo epalo eyaakhumeleni lenu hati sinkhumelela wakhuta mwaaka
5: nsina naka Elena Manuele nime ari khalo zeru mwaha wa mmirima nitsamo nimikaapatari xipitali axana kararu maxi nkaatsuwela etthu yowaakhumaya maxi kaanilooliya wootthapuwa kooxukhura xana kale ahivahatsi yalta khaavopweteya le otene khihaawaani waanini kale kootepa oxukhuru
0: enikhumelela haitthu enene yeela mwiniirwa hai
5: nkintsuwela soomi koonaletsisamo paha xana kooraari wantse woopurari mano vale minkaatsuwela etthu ene nkhumaaya kitsuwela tsala tampakhava so ko na la chana ka lo re ati apahe
0: na re kore ka
6: ame na patsile ne me ya ro ke ne wa tsombo ke no na tsa moretola o miru manula tsing kuma ka nntsuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so la ho ne ne tsa ya ne ro ane hospitali phua ba ke na nkwa ke na mbona ah
0: Baba atepela shiara na mane athwalwene alopana thiena
6: ulupale akhani hotel ana wasatari
0: amano muniwa nyu hata niwa hoba tie yo irane nge mawani mu
3: verta de kunoti alopale na mane athotane ama basharzo ya khoyane khoya hala ya hal
0: a ele hnyima yala no wiroka akumela no kwamweke kai
3: É verdade. Já não é qua.
0: Nem para ele nem vai nela huyo lá. E como ele mawa nem mau zero um. Cahideria vale maia lá. Indo zero um. Na pera um ou zero. O distrito a Mwemba. Monaka atunaka e quilômetro bacana sene ne o vila 8 quilômetros 8 quilômetros. Vai 1 quilômetro tá na taro. Encaia. Alu pali va a kala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mudetheni okhalo kumela ka oretene yorola ntoko orata wo meka hata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe etoni enhimwe
2: tiboko para Engenia bate nivele ke kora bhaza ke parato ande sinata na na mathapa ni netwa pe hanu nyawa ora thata mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unditari hereta merman
3: tam pe ne ma ko le hamanyo la va jin hima chote ne ti khalwa mazaru ye kan tho vir gani he
0: na ko le shon tevi mere ke ma le ke la ka ye himia was
3: Ola bolla moño la va rizote ende ti varla jin varia vate sobre o conto la retruze paro he bhere tantru o kwetsa rabe barato rabe mataba bazeronya primero wa ikale ne sapo yonya wana ba kuche tuora khara kenyo
0: mai ban he mawiriwa ni vata nora tayo le bathokoni andrebe hikota kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivaraya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponye maha wa sokumela seyo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikala sheni nivari enikala sheni shana tiana
6: Uwe mawanyi humomu ni nivela vate, ni nirapi heparato, ni nivela mpani, ni nikatekuo, ikaruko ni narapiha So hi retre nkuma hi kanintuela. Ni makela ona pae. Ye tutsote ni nivara.
0: Nkaya, yo kala vanjene we himeni atu aniwuria masi anivira arna ihime tempia ya ulerne poswa yo kuneliwari hai.
6: Ni muri utashi. Tini muri ehu.
0: Labe akala an labu labu bali hala umiru
2: ni fundina riehu e pairo hela no eva lana nena emota mano vale wira onata le tenrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le woni ni pitsa nurika athwa ni pitsa nurika matsa ale ankala e povunja ni mane pusile kukala ka emota ya vale ki akana thumane re tenre hala bali rele ke matsa ale amuro ale
0: ba okala labeka
1: Kira lebele ni mporobe kare moro mmo bele ni mporobe kare tsai khanintuela masi tenira ho makhalelo mun na pero a un lola ni hane fontenare masi fontenare ka tinni sirivere porque khanitowale o havo zer por example va zer vava o havo o sheli khantowatu keiba fontenare ni nuzar ni pro nmato posto nu posto we khanintowa hi anova va zer vava ni nguria we uwe ni fontenare rimo tsa ni neveru shkola Nile yo posto elele kula semane na hononea e hononi akahini ndram mapus e hononi akahini ndram mapus porque e have ya kha to haki to jmile quanto vavele ya hewa kunyamu kuni bahata sapau certeza Kanona le thwele pote ke bale na na uzari mata ale nani khala manne ne no uzari ni sarte zo le nani nani khala manne pano metsa na kanona le thwele ka ke bale twala na konte sera ka khanim tswele thwene so ni na vekela ya no na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni na fontera ari a pinli la pera intera na pinli o scola ni na vo posto ni posto ni na wala na scola ti awena Oposto ti aweni ninni walla na mate ala va posh ele shepindi nambe kala kuverna na jutari anwana le permen jo reserva vanwana le ana mentari pinli emota etipio olesheni osheli emota etipio numeyu nava vo na jutari atoma nanthapa onthapela kuvernu yo so ana jutara le tito mbovo varse murare lo anroholo
0: ah bo muhinya Bai we okara mama kuma kauli banyu sapao wisa certeza oretoro la kiwa tepeshiya
1: kano nale masimitano iona fetar vinchen nani phelo khurana yayo ru broken tun intun kwawe kan tipana poti oliawe nonno kanin thona muhimera ne inhimiaka invekela ka kuverna na jutari anuane le pusu Bazer baba ni na phele buso hi kana rina rina rapin lisa ni oposto ela latir na tinchene ni na safera kula semana na honone ya ni honone ani ramem ni thula ya fetara le bazer baba tu afetara la ya ba pako le shani u bana ban kintu ela tho
0: ni wiwe ka dubali hwala iyo kale te input ko wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomuliwe ka maasini mawurerio pa hi mo ha wo thomika champion sama surela urumela ki khala yeyo
3: Ah, te yeyo. Na bagale pa subir tene phanye. Na so ferer.
0: Ka yo ka thole ne himmela asire koraka. Wiru ma si nyu muhera bale ma ho phanye ko le rola na ni nyu ene yawo ya herwa mpako shipirita ni mulolio mtigelo wani. Mwe mwe ndri ha yari ma si yawo moka champion ne au ladia o moro ne himma yetaka se sayo ra maro mari ma ma khanya so du otheni ala muiwo olela.
5: Eh men kinzuela kala wera yari ma ti kala wera khyari ma ti men ka tsuela. So tuyo kanumo na chamo bahe so ni macha tampeni ni soferere prokuta shuo nuni evela tale ni ninchi ba vinche ne makalwane lana machale kana tindekele hu era macha o pena meno chuna mentarie mano bale kininchuela na chari hana bale ni nerwa muro mwe ya uri hana mane ale kai ke bale machi ale ya ore ale bale kai ke ki machi Retini tswela ka
0: ka hay mai a hubu shwe mo hanuru wa masi mo zero mo mona pera mo anni anni huvi hana ana munjen ma ure loya mo hawa yemi ka jambe ya samasi
6: a ona nu ni evela ni meli na kala uta sheli o sheli yo a zero ba ba ni meli e mati a kapita wa ya zero ba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hu e tona yeya Nini hawe la vinte, nini makalo anelana uo posto uwe. Nini rwa uwe puti ya nata uwe, kiso yo mati purke nata la vinte. Sheli ya reatu vinte, ujero na reatu vinte, uta nilipe la uwe.
0: Mukale lo makatelo atu ikuwo, pahin. Ani hai wira yana hiyo, nakale kala kumaruwe elo muturu nguwene, oni hai?
2: Imagine ni lesha tzama toka tawo na pelo kata nirwa unkupure niwe distance ya njene. Orang kubure itu tinjau hura, leni banyere hunkwa.
0: Mumba movera orang kubure.
2: Tinjau banyere hunkwa hura, bani total lekas nirumpeh ke, ku total lekas narawa lum bawa sebelumnya sudah viraka nangka. Malan teru teres tiya ni na turu ato.
0: Tu nak buat ni pinter lewat rekuo, apa kau ni itu? Amu ata nuwa niwe yori heri yodi giheri wira muni hai mazin ro panyo.
2: Ni ri hatu maha so fermenti ama ati wira ka yo pusu muni kwa namwa na kwa nraka kavale. Kara kavale uchi su kingwa ka stresi. Mwana li vale so fermentu inche ne.
1: Ona kumentu terezo ora ola numa oro rore palti. Mano nare ale palti onwan kinaku onkusha palti o tukela uwa akale na pirimeru vali. Mano onwa le thawira palti ka kanura ekotro yoke lava. Porque ma pura ini angkhala mati khumpir zarin thubanya tere zora ora kinro pusu on khoma uchi sagran kinro pusu ma sehin nun tel he khobati ho ora ni ro pusu kanwalo phiya we nem phaya paltikina Palta kamano ke phoi manoke phanya wa kele khoto tie ni re nyira. Ya no e o kashara na tia. Masini kashara na la tuwa mati ya la la po su khuwa wa taka ni ya. Ona taka ni wa patari te purka tini pura ni khala na mahu. Masupusu kuare la wa taka na masini na taka na ni niruwa nana. Kia divana. La tuwa mati. Mana ameli e mati ala purka tiki na kuyo ya tambuku wa paresi. Nibano ni thola thola neko hanko anu pae mana tiana. Tirna havara on thola thola pinata mun khwa la se arura ma ja la la paras nan khapela ora paras he thap ke hi opu su etriki na ha ya la tara tore le na khuma tara tore ro pus on nro re palti on wan kina ku ke pachere mu khala pu tirvera piso no ku shela no tik on wan kina ku e pata ko no wan shaba lu thukuleli ma ja ale an thukulia wa tsinkora hanwa lo thukulelia mi ko khumara kere ko pusu empaye palta ka otiki timi kare firmera pisa me simin ki phayale palti yo kele khotroba timbe kele huma ta la nameli ma pura la la menli ala la yamvuku wa tikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yo khuma en to ko mawereli wa ala basire ne na hime wera onyala ka hiki puya kala ora tawata na tingwana
0: Ya himmale mama hi kuna fanya ne ahu tsirita wa irati na ria hu evila ona mapa e bairo kama se kama sa watunya sho sina mashele iriwe o kala e baluni kumela mahiku ala non ro ahu urumeli wana mane adish kartavele nka haya e muzero mu muna pera mu kanona ne kujua ka tadish kartavele hilwa mu himye ne omoroiwe to thana kusha thomas ne rikana hela na ro hano wani
1: ayo kimbanya ha proga tadish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana Puruke mapuro makina ku. Opara shimika aito ko pia, wala kini pia. Kinona athipie malikiti, mtu apuani wa athipale malikiti, elishu kintela mwem. Otala vela, orwana ni puro nikina ku. Makala maaya, kinona intelia kama matukoko, ya rupepula, anrani atereta mentu pare. Bano mumu, kaninzi wala uzari, tishikarta vele kwa lukere ni puro ni mpanya mushitarata ni natikela, vale nkintuwela. Vale tishkarta vele vale retamane ne luko ni porona banki ku mo limpuva itino na kaso so uzari usayar to kan nitwala uzari porke tishkarta vele tiona nara opaya ni porin tikelia khurupe pula wala nkhuto nyele khunyake lanyu kuma itwele khamunje yolo wa manera tinana ra ninkunyo ti wana la thuye yo opanka ti wana la opanka ke yo yo virhelo nana rao yorera nina jutaru yini rupa Nana mwana eva masi eriku.
0: Kae, alupali. Adishkartavele mu yoma yula nuturuga yorera yo kala we enikana kali herna mane rupani rupai kobe hene venjale maji yo wopi ha.
3: Ayo. Enerera no istar mena mato twale. Ana mane la waraza kanta baza onarha eda kallem tado ni hunne wa kha ma kul shawule. Kendo mandare maji ene tola usar mena mato to yo mane ro ri hela ana ara la kula ne parno na yanne
2: dimbavo skartav li tu taria vale mena mato to tipo kan kontorlare mati khelo purke ale tan tuela tinira ngwara ku ngwari haka depo shoro nrulele apmakela unjathi tintuela ya anene
0: tobar ke balo ganyu to ko mana mamlo pana yore la wa o kala we kamro e kalon wori hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala a shari hu a shirukuri hu a shimai hu a shana shi tiana nikana hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hava tepo a shana shi tiana nikana hu mawanyi hu ale anu an kalana anamanale anawari hanamanale tinitsuela tepo ko o kontorlar
0: Bari kwa lukia
1: ir
0: wendera.
2: Parolo kampaka o tipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale wina nara.
0: Yorume la dishkarta vile mama. Eruwa hai. O mwempa unno. Ama yale no hakula uruwe nira ni ae. Mayuwele anyo nyua rati Mosambiki. O na mapa uwe rati ni no. Bukalo mosario. Etwila erie hai mama hikuyala nikala ni hiha na mwani ala.
6: Mahau gerista yo yo.
0: La be. Diskartave ni.
6: Mahau yo yo, wetu tswela korobole.
0: Kabudula olo na uruliwa no rihiwa, zwe nerekezi iso. Kabudula na mwane oni werwe no rihiwa.
7: le tswela onesha o banka mme ke ntswela romola ni ntswela banka to matikhello khani ntswela bana ba le na mwari ha mwana ole ni makelo kusa unrula utikhela instarata ni mmwe bana pulele ya wa vale tina khupia purwani ya ka mati ni mmwe bale khani ntswela ola fitike yele phini provekare mirimane bana athwakina ku ani kusa phurwana nesheni likitini bana athwakina ana staranya kina phankusa putikhela ka starata ni mwe ya nrularu ana va hangi ntswela ola fitikiti ya skirtaveli ya walani mirimani pahe ngitswela
0: ngaha ya murukoraka
5: tsitsamo khani ntswela usa rehina mina matoto so ntswela ngwari ha mama no lo hiyu esheni ore kina jinne mesiriviri para iruse mashipara uza ri vatavale vale khani ntswela proke hene nanrula mama no le ni vatavale khani tipelen likiti ninrihela mathapan ore kina tinkucheta ho mathapalo apea
0: Barinta mwavo.
5: Enyewe baba, matapo nkutavavo. Tintine ukwapea kama shikarta vele eriva, mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale oreki na, yele shikarta vele, tini provekara na mwana alivate vale, mwaha kinintuela uzare, pruke na kushale ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi kipepele, ni pepele otola thola. Kina rako rote pa osofrelo nuwere ati ya, Mashete hini nitswela uzare na makathiana ni rimena matoto nitswela uzaru hiu bale pahe bashwa chavale kini nitswela lukari worwane la
1: nanario hiu thana ka nanaria erala anna mina matoto tinanario hiu athana khanna naria atina hi mera ka mina matoto tsikwa ka yemanene lukani khali hera bale tishkarta bale ni tipeka likiti kukusha kunja athike memme o talaka ni khitake laka Tomo parasi morare lo parasi anapoya anashinta tikina ku
0: Mio grosh kurla nimpa heri anlo ni vanela ka ikumelo no ona pera kinu maliwa yarwende ne mukwa ho le shwere ke wendo pa he ne ro mata manda ka hekila thele vale ka hekila thiva a phanyere rula ayo nim vanela mwa ho luana ni oreta wa kolera ovindre mwemba mu Wote bisho ne ona perano o zero. Oreta wapanye kumelo adutu na hime na mwane ashitiana shilo pwana. Papa, nsina naya mwaorete ni yo lola wa mirima ni ula. Akena ni mwira ya kole rola. Shovere vau wa maya wanaveto kalevo mwahawa mwono wa kola kene wapanye kwa yu mikrofoni ila. Nkahi halisheni nsina?
8: Minche na kina hachimia milika na wantokaya. Mwemba mwemba mwemba mwayo.
0: Kaya mai na vensina?
9: Ame itabiyashi. Kinkala wa zero wawe nukwa haka pile vale.
0: Asante. Akipanyi waka kuhaka ashima ayala ni ashulupalia kala wa uolu wani ureta wa kolera. Eri wa sayi mawani muindre hai?
8: Ureta wa kolera ntokoba nira ya wa wale.
0: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai kwa la antima kela ya wanelu uliwani
8: hai wawale atwale wapareta wakolera na kusia kurohia kwa ospitali wa wakubea unakola mwalo hiyu, unakola mwalo wichisu, unakola mwalo tana sempre kumviri ya tempo kurohia kwa ukuloli ya kufanya kamiliori kuhakona sara kwa waninu
0: ekina kuna na alabu lafu ni panyendria ya tiyo luwana ni mukalo warata Wani mawiriwa akala nikusha masu hudu wanyea. Shilo pwana kwa akala wana shima ya lumuru wa masi ya utiru. Wakala wakaleke kaimu hawa wae wa mika jampea. Wakala wakena kwenye mu ya atreiwe ya kulana kena nyanyala roeri kwa ntubutuni ya kusha urika ya varahana mwane. Ka hekini? Piyo.
8: Piyo nupale yeyo wa nera na yao pusuwa kena hawa ni wani hana kurisa kacha michomacha ya palitia kuiria emi kwa kona. Kwa mtu elese wekana maasi kwa vita. Panirose panikila warika wakala ya ure nkele kula kula. Nkula kula kama si chache raka. Ya uri ya vale ena kumela nkuta kutaye wa mirema ni yoo.
0: Ntule nipanyendera wa nikala kwa namu tayanyan rikova anela. Yoo kala yesi ni wari hiwana mwane ye. Uhiyu vashaka kiruliwa adishikartavele. Kiru wa shima ayala. Ahiyala rivava kina kwao. Akala masukira hinsu wala hina helamun litini.
8: I have a hanger and didn't hear a Yalakamanole, who yet take on Laka one, yeah, quit Hippelaka. Brukeye, General Kulesaka, Kuhelakata, Oreta Jeye, when Helia Tokovalo in Jaran in Tokola Kuyakas Orio, Kajer Cavandera, at your header and we heard Oreta.
9: Went to Hanivira. Alea Viraka Macaron and need to tell a valley Koya, Kian Pony Horeta and Kena Kuhian. Nora Trollo and Miriman Wonyaza. Operish Parliament, Tevanapera Baba, on Kalantogonu Totola. Masipusu ni rinona pera o tiwu. Kukaranaka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveria rene la kiiva tepusu va. Vale ye mikutokuto zini panya hata ni panya koreto olola. Sona ya panya wala shani hale. Nina kuvihiru hospitali. Ni ya kumu hospitali ya loli ya na wano wani nino. Ani nivo loliha aseraka ya ummeshi. Nivo loliha kama kale loaya porakemu mwanyi humo na masikin umi opira. Kaninkala ne tratamento ogra na ba heleti na ba hisheni na ba hisheni ya kumu hospitali angoli antikwa ntrama no hititelia ale khia tepa okhala erutu yanka ni tempe ne mirima ni wayamwe khia khala sana por kanhela thuthu zo zo hitzuane pinni ramu atani phanya koratro otamma Konyo papa mbwalo niko hakohani retra iyo iyo na khala ne pusibele wira Mahi ula ya ponya tashana akala poti kho tunako ponya ni prono we mela walano u mpithela kuri ko hospitali ovila no seta vano nkhumana mwana he hikala ne ponsa pirita tu nya ra paro seta ni mpia ni hiano na ponya le thore tankina ye pinu puwelele huira ka he ke vani nko hiya wira ni tuwele wala na wale we should hiya wala na ye lela ni rekashe ni nko hiye hi laba
0: Ayo na rondo vanilla si yun nisweleke. Ma patwelwa ya no yakalawi ala niwa ekandia ya meru mro drovara na vhina vini hala. Ender la hukandia hu hala ntari helaka. Tetu kandia hu tinru nlia hu na vetini ru nlia hu obara omu tewelava. Nkahaya o hiya to o thwa mika champeo thongwa na pera o kuma ahinyuru ka rinno mukena kuri o rio thinno eri eri lava ko khanle ye le le ni kusheri ha turi ka masu hiswanya o thwa mika champeo sei
9: ye yo ni ura mazu hiswana ne ram mamuro khuya khula kuri ka ka khane mtswela sitho vathi vale mate ala risana masihini nrika yale Mimi mwetsana kwa omani ya uo pusu, masiki maneli ya kamasi, okitana wa pusu, wala tuale wata. Vano bayaru wira, nina mwanchutari ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Kureke kiiwe toko yikalale latirina mu, nihane latirina, ni mahikwala nuhishuta. Kalai, nanruwa kama ntopa na apaha moro, kia mwalela tunkariko nizo. Kalai kana tsuwa lo rapi he kariko na atremula sori ya rile ba khunruwa ka manta ba khonlia ka masivano kuveru no oni shuti ha kwa ka ri tshune na bara ne na akatha ne na rapa ne na rapi he paratho khiwe thoko ntune nyuphanye ko mishi yo hi loka loka no hi shuda masinura tola na na fetari ka hi ko retola manan nan ni wela ya ni ni katha ka ni rapa ka la tirina ni narina ko mishi ni rapi ha ka Wano retro la kia ni panya ka iku ni panya mapusu mwe mma wala ni panya zai. Pitu vite nkala ne hiyo mapura mwaya kanintu wela.
0: Mai, hiyo na Radio Mozambique, huo kalihera ni mutenke suwa mwulimu nkuna na kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digihera maswala ama yala nno. Tahi dana mwia vinyo lavu la anamu kukwarea pa. Nkaha ya vanto, ekina ku evinre hatea. Evinre mama kamu amunankaya lala nomalovira katepi hewa so mukhallo lola wuhutuela mawani mu na bona hiatwala ni kwere ntoko se yeya hiato samerema ni moveluwa ikina ku saita kusha patothola na wapuli miti
1: annani panyula tikina wanankayo ho wamu ya kapinli ni lepiaka pura nina okhuaka Pahalu ulepani nupenyu numara kulepi yaka. Nupenyu numara kulepi yaka. Kaka nchana.
0: Muna kayo vira mwemba mu?
1: Vira mwemba mu ya kapinlimu. Mweturi, mwetana. ematatsi hi ya na rupala mong khupure khupuro lo bona tso teno rano mampa khoma mati ka huro rana le mmano rana le mati ni ti cha thala mane ne luku wala ni ni tswela mana khia wa kunya na wa lule pan ni na le pia no ne tu khanini wetu kuvernu tinim vekele hure ele khale hule pia rele ni ni tikini ha ni nu pati na umara mo ha bal kunshi ona lo wera ni nu pa ya ha khale mana ya ha kwa on ta ta latu ti honone ale tu khaba khumala wera kuvernu ono ale hi ano na ju tare wera masiva yoni ni makalo le pia hi ni ni le pia akane ta ko mukhang kan hi metu ni kater nu ki hi metu so hi ano ni niti kini wera en le pia hi la kula ni hi kilela esheni poro nava ne ha ne tu vita
0: Kuve... Masiva ya pia amana nkayao ampia pahi anakupa birelo samata kina kona posha ipasanya bukhalo ni hai khonte pesho wala melanto ela thoria hunna hinya we moneke ba masi ga khanle ora thumuna nkai uduela to hinye ndriki wa masi
1: uha wa ni hana mu puruke hina rupala mun khupure emata pana mata yo to khupia to tene to rani ya matini hini ni soferer mu vinche ne malelo khanirin na mathapa ga pheli mun to ko to na ya memme mitano khanin chuala kona lo te pa mitano baba khanin chuala yo wira malelo ya liya mathapa le hini na prove tare ni hiano khaya te shi hu ro thuma mu masiva khanin na manera ah sa soferer mu ni ni sofereri ni na le pia khaninona e matati hu toro wa enu pati hu na le pia khaninona na mwempolo la no khanintswela manera tin khalehu bale nuwania khiali akunya bale tsai khanintswela ni pro nan nang kimali ho tswela
0: mai mai lebe keno pio yo mai kin morwa kini toko ka ko ha lu pali hwalan no ama nan khaya ka hiya no memparo pa hani vira ya ni lepsik na kuena ni viron hipiti pa hi an ni vira banno ya vira sa mun nan khaya ha si bula se sin rupa ye yo kini te pa o onana ri mukale lolola ni himya ho tawara rola hin ni mun manani haka na shinana na mawani kuma tamuna kaya wero vir labasulu atwani haya ya halak ta kuma ibula nto ko sei
2: ta rupa ke pula zamu dolu pale zinni na ri hata bate ye rena vira le vale ni ni ri ha ku khala ka mashi normal nto ko ta khala mashi ka tin khala nto ko ta khala khala wera ya na na ra vale khulu ki ya khinli kana thon to ko ta ri haya enni viri kana mashi epa ninni tsikula ye himiyo khala ka wera tina mora bora tenu pati khuvira viri ya kambad moteno haya na alu le pani nu penyi morre le vale shani hi yeri yo thunku khala wera na hi welio olepia hi khon la ka rohnu ra podi kinna ba hi andare lo nithi nu khumen la lele mane la potsa ku hu ninno na ninni wa ka tsa muhima ka tsa ka epa bi ko shukure la hi mora nu baka ko ba hi fulan mane hi mwenyi humo kanintu wela fitiki tshwetse nuani ya kiya ba hi ya kiya tuwela kala ga dio hin ni kala moti kula
0: va a certeza ya maduro mama kama yara no nyura mama ka heto ko virwa sapa mo ni certeza atru no ma kala hin varla mote ko yonne sai
2: a na hin varla nte ko kano na leto e a kele
0: na retro ki wa te pasiem
2: retro ku wa te pale to to ko kala evo ni re huni na tuma kala man va ni wa ni le kala i poti ki no li ala ni a kene kan tu wela kuma wa kan wa ne li to mon mpa ka va retro le kien ni te pelaka
0: nka ya papaka eu kin ko ha ko ha kan nuri hai
8: na verdad ni la sa tuye chawani ya bale kanin chuwa la ni mwani ya ban te pa ya oretro de
0: amana kan ni vira mumem
8: an ni vira yo an ni marula che en nu pa che che ni mora che na maru che pante e pante ko hala kigina ko komora che hotel ko hotel de mpele ah murer lo kanona ni magole pia ku ga tu mana ne na viriana ntoko oma putu ni ni uraka eh elo ya kele sukiri elo akele celeste elo akele ya no na to abaye mama kala wira ana fere atu abu ya no no na pani onortinno bin kuma la po yon tako ni apere ya kana chamora mora vale ha porque va pro menchene tinin chi lo ki hi nu pa ye jo lo ki hi ya ja hi ki na ja fitu wa na wura da saka ji lo ki hi ya tenera ne akwele ni hawa
0: masi ekina ku kya ku pia yu ka tuna koko ha so wo thiwa phatwe la tra kolera a khala ro hnya ka maproma kina ku ene ana jo chorla ma sekretari pa he ma regula ru ka mone ke ali yu tani misa ya la wanre si ba wanre akela yo kina ki virhel ba sulu kiru ando dia le ro mu ru he mu mu mu wan pola mawani muri hai mtu enenela
8: kweli miano totalmente mi temi kwa nene ohawa uo masekretari uo ya wan tokocha mumo
0: ibo ntotena lukama
8: ahora tele ya wan ya kan tokocha mumo ee kina hao mtu mahali oniri ola nkunya kapitau sekretari kapu mpewe nkubala kani halela chicha mwera mwanene luku inipanya mahuku okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano hii hele hale punte kwe kweli nini hawa
0: nteniwariwa na maholea wa mawani wawali liha tuwa lala akina kanirla ohisuwela wira mano ele ni himi anjila nari wira mwereke satu anir hai wawili liha mihupi
8: nini himi mihupi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikweteke vapua paniri hiya ya masi nini himi wira napeke nina paranya soyo nini himi
0: Mai kore la valensena nanyu na kulihekela na ve nihimya hela ipamphori ya sinihimwa so wothiwa kwatu kena no thiriwa twala kena kupa heri hai monone la hai au la nyumu nupo la si so monne ko aniru hata sekretari oreta kole
6: mira no kinin romo la tinata mkwa kama ana kumpieni loko bikini ira le thuila ku rusala lahu nginto lo nkhumaya kinro thawera fulano fulano kinro mo theria so mi kinira ele thuile la ele twile la mwanene luku tini phanyi hale ngintsolo nkhuma wala tinira ne ya ngintsolo ke nrowotha rwanja wira tafulano tafulano nata tani mingi nakusa nthale wira afulano ale uwe mwana ko ala tani mwira nata ngira twire hak ya luku
0: mama mani pavela bale varama swahila etwile lele ri ri bamilo babo ri hai wa pavela nyu ko kali hera na mbane lwahula
9: Eri mamilo baba min tokomi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sharp enu pitruwe la tu ile we phu khule pia ka masikhano ana la le thetwa em pa khantsana mika khapela we rapoti ke na machu taria ena be nhi ye shiri akele masiman tokomi inkirna manera amanna ka nu kho ke re timina sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai Masinkirana mane rovenyha bale kale pia bale kane rapoti ala shana akala naki ku miherota ku herra ka afyo ku ikhana ka thamanera huni raka baba ba ana puya ninyo shana ka mwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo metsa wo wira twale ya achutari ya rinsibate ni masi kharina ni thiyo ya phanya bale anni mana ni hokontoro lari Masi makhale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba kinona wira okhuma na pera mpaka na pera toshi kinona wira ni porona wenna kuta yakha afali ari mitano mahi yunani point kole ra masini ni rapa tu yokiani tikiniha va ala la la kinu matra manna roba poti wanzo nyakuli hana ba wira biya la sakaratara no ki helela Masinala itu wala ketru mana anirata mamisiki tukula patsara wira mingi ntswela ngira letru masiroho kuya shukuru masiyala phavale ninni shira mbodi pinira ka wira oretolo lani poroni nkhumesha yahikani ntswela unyala ni woni ninyala masima hikwala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ntokolola kha wara letru ilela a warhi ana ntswitswi wate Masiona maiguala na mwana watena na warafalarda na arapihia na arapani sapawa na akala. Masurato ala nlelo ni nakala na kake ni puro ni mwayano.
0: Yo kala tuya himma wifralta sisi himma yuwa chikarta vejala kala tokena ku anakusha toi ya rihela siwale vale muntama ni kusha to makari pati etinaendo ya pe.
9: Awa aniri hata mwa atuihwa ni vira mapasajero. Ankuma wa matuwa rako maeya. Ankuma maeya raka wa matuwa. Ale ya wabashita sawili pela kakaro ya nrula mwana ya kanona tomanera oti pela. Ni anama wa wira kuhulihi ya hipa. Ala narula kutikela kabale. Hina halabale kia ni kontaminari. Haa.
0: Vano ni vanila kama hahu yola. Opure yolandri ni Sakina Asuntu Charles. Omvaramite ko sa onama lola odishiritu ya omwemba. Masi wote pishowene. Espiritali ya omemba. Nkahaya, Mohano Sakina Asuntu Charles. ana mawanela ni mwiwa humu evanya na kemaso hiye nasa solduana ni kolera maponi riwawe maseki riwawe ni yese ni himu maso wotu ya mawanimu etu ni varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo la watu wa kolera na mawanela
10: nzena na kasakena asunto Charles ni de verdade asunto mvara ekipe do Saudi para ahimera na mawani ninae mera sobere makalelo amunla pone ataravesh yowira tela wapuwani okweta wapuwani ya rwava le urutane okuta onyawa matata ni sabao wala ni aikala ni sabao edrura orapi hata iparato wapuwani okala limpo akarapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela wo ikala wero ovara yo meteko yelelo melo hivara sempere metita preventiva tinkala para sempere kihena para lelo melo hia lelo para melo hia ni nae mera wera reapanya ola oretrola ihonkomane kowani para ompreveni rendretrolole humpe hospitali amva hike mati sempere akusheke mati yanrwana kwa hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akusheke lanya ne akusheke mati ale humure haka enkerana nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka make kulirimotsa kuhela esukhere tambe kulirimotsa kwa aproveta rokhele dibwe soro bashi ayikhala ne tempweyo akushema tsala fontenaria a luketsommo ahelema ahisele sukhere vakani makha vakani aviraka amurha kan retrole para aproveta re ompe hospital sana
0: ekina ku enashankiha ama holla miteko sai kumini makuru para kina kuena filo mlaponi mahu edes information o himaso wote mpatu lotro a kolera muteko ni veri wa tisheni vokalera ni ama holla mawan
10: di verta de information tena kala vincene mabae rommo ma muita juvese ya través ya conversa en kala neho ya na na saudene na comunidade anirwana eletwela le kwantsa ja o parariha kwanza o persepere molumo ene a himere hala o raepa e verdade ano kukhalale o sane a retsa ba ra tsona na ra kwanza ba re thuzorera it is information ke tsen far da re imagine ni ro ana ku tentare ye ku maleha a través ya de algo tsen panke ho encontro comunitario o hi parare ke sempre
0: no shukurela asantimiko oshikurela ni mpoherianela nopentahu ni muniwa o napera mwemba ni mvanelahu na eria kamakarara esheni khanle ovareyaka owinave nnakhaliheria ana mawani woosekoretta wa kolera alupalihu hiriwe karo kenyanyala ophiyeri vapapala sekretari nkahaya vanto okathi tiyola ovanla khinrowa vanela vaari kivaloke va moolu musheni nikhandiahu ohala ntharelaka ba okanle ni werani ha opia hui buni mphavela hui kolero hena pia mna peramu muzeromu
2: anata nyara gera ni kateke ni rapeke nu talivela na rupusu wo e pan ban heke tsa mukupa ka nje ni vat khuvela ka kyara pya ta ka shane hu e parushaka eretra ya kolera
0: alubali
3: ane rapeke ni kateke ni varake tuzora rebate vale e para omomola meremani mo pare kwa kono kondo menar
9: we hamma kare kare na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni varake ya bare huni lieke masi I yo lore to la kurero ni shanki gore ka yakhe motsa mo ni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ni khala kume ni vareke malaria ya ro hospital ne ani phanya balo one na kuvela hospital khane rena thomanera uira ne na sa to hospital na ata mani hurupala ne ro hospital mani huwere ye fe pir ne ro hospital kwa kere ni mwira enira vate u hova mikuto kutho ne na kuvela hospital pulipane
0: ke hamro koraka
6: ne me ke lavula tsa moera ndra peke ni gatheke rato ni pa oni maleleke ba pa hi
0: mai mo rom hnya ka wina ve monne ni me thwanyo a ore twa ko le raba e han e khan lia ho hala ne tla ka ti
5: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na rapa masi ne ni tikini ha batri le la bang khuma e ne ni tikini tsola hnya la ma malora khalai ka ri khyang wo ria pate khina vela la trena ki a khala una nyama mona na hela ka bantu kun ma je tu ya ki ta kunelela mashungwa nonno ne na rapa ne na ka tha bate ne na vela mashimirimane minne ni phanya mane hiela ratela ne ni tikini ha mapuru an khuma ya ne ma chana ka apa matne ra kura thwilela evukuwe ni hurata moyi humo ni nirata ni hane jiene kihinto ko khalevo a himia bo ni nirata ne thule na ni tikini ha an khuma
0: asan inga amro kora ka mokhana to ko yo hinya ola mphelo thaya la sherene ke hai amphelo thaya ba iwo ayo mukwa ho la wa khaliliwe ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamudu Omar ni Vitorino Kumpukani.
11: Atualidade informativa a esta hora, de volta a Cristina Xavier. Boa tarde.
12: Boa tarde, Helena Pitoro. O presidente da República, Daniel Chapo, promulgou e mandou publicar a revisão da Lei do Setor Empresarial do Estado, da Lei de Minas e da Lei de Petróleos, bem como da Lei do Conteúdo Local. A promulgação destes instrumentos legais ocorre após o chefe de Estado ter verificado que as referidas leis não contrariam a Constituição da República de Moçambique, reunindo, por isso, as condições para a sua entrada em vigor após a publicação nos termos da Ordem do Estado Moçambicano, a gestão do tempo que promove o emprego, o investimento nacional, a retenção da riqueza e o envolvimento sustentável de Moçambique, indica um comunicado da Presidência da República recebido na nossa redação. O Presidente da República, Daniel Chapo, afirma que o conflito envolvendo o Irão está a provocar constrangimentos no mercado internacional de combustíveis, uma situação que já começa a refletir-se em vários países, incluindo Moçambique. O chefe de Estado falava hoje, durante um comício realizado na vila de Catandica, sede do distrito de Barwe, no âmbito da visita que efetua a província de Manica. Jornalista Daniel Oliveira.
13: Perante este cenário, o chefe de Estado apelou aos moçambicanos para aumentarem as áreas de cultivo e reforçarem os níveis de produção e produtividade agrícola como forma de reduzir a dependência externa e mitigar os efeitos das crises globais sobre a economia nacional. Segundo o chefe do Estado, o país deve apostar cada vez mais na valorização da agricultura, transformando os desafios externos em oportunidades para impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar as condições de vida da população.
14: Nesse momento que estou a falar, há uma guerra no Irão, Estados Unidos, Israel, outros países do mundo estão a lutar. E essa parte onde está a acontecer a guerra, boa parte do combustível que movimenta os carros que estamos a ver, sai dessa parte do mundo. Por causa dessa guerra, o combustível não está a sair. E há escassez de combustível no mundo. Por causa da guerra, não é o problema de Moçambique. Há falta de combustível em todos os países no mundo. E por causa dessa escassez, o preço do combustível aumenta. E quando aumenta o preço do combustível, aumenta quase tudo.
13: Daniel Francisco Chapo, presidente da República, discursando esta tarde durante o comício na vila de Catandica, em Barwe, no âmbito da governação aberta. A partir da vila de Catandica, Daniel Oliveira.
12: Já está a decorrer o levantamento cartográfico para o Censo Geral da População e Habitação.
13: Daniel Oliveira.
12: Já está a decorrer o levantamento.

0: masimoto ko kumana
1: ko kumana ko paka na muzika no filmare mash ke namba hamia ne for saina ni mite ko tsawe ha o kitsibela e trabajo tsawe
0: ha iyo la pahi a khala tokena
1: ha akina ku kin
0: morna masipo makaviselma
1: kintwana
0: o tena kume video
1: ah makina o kume video makina o kume video ah makina ta ampo puhani yayo mmo basha
0: mafanya ni wake lani sai sai
1: mafaka mi wallahi eh mafaka mi otibedi ani mi ah mafaka mi kina mwa shukurula alhamdulillah rabbil alamin mi kina ira mafaka tampe akhalene ke forsa wanongo mathiaya ah
0: mitano mpanke sho ikavi
1: ah iria mitano ka yakhele
0: ah mitano va pa mitano va
1: ah
0: 2026
1: meta 2026
0: niria hulola
1: ah ko pa kamiano ko shukurula anabuya anabuya miano anne ke ba ha ersikile Potu hiki bahati na bahaya kwaka kutantunjeri siki yawe ntao paramia anu kina shukurula ena kumpale angive nyotana nuhiyo angiva hetu nkuria haa kina maa shukurula mwinjene akiva hake forsa haa ni mite kutakanya
0: atuwa nchene ipaka masipo ni mmenini uira kawira bausi fulano ohia manaya ni hima tu anakali heria nyuma okalana
1: mikini nilikareli ya kava Ah, mana Selma, queremos patrocinar, não sei o que lá, muita coisa. Mas, carremere manda cana recusare. Anne recusare.
0: Cam pavela. Recusar o pavela ou tudo?
1: Pela.
0: É finira, é. Ao Nihiano, é que vai. Mas Simone Rolela Machan e a Souipa.
1: Nem Nicalana? Sirenejo. Toca na faculdade.
0: Toco cheio.
1: Toko makina, komputadori, tuzindera memu wajutaria, hika ninkalana. Zarake huwajutaria. Purge hiku niri ya tuwira hika nintuweli ya hini kuberu nini tuweli ya hini. Hini nituweli ya hini. Naha atuweli ya, kana atuno likareli ya ka. Wentari shono tuuru pale, elapo mpihe ya ka, mwipele muzika, entao momu tuare huyano obari ya ka moono.
0: Guvernu, onoo hasani sayi, onoo bari sani sayi.
1: Ntoko normalmente mi kati mi ya vale ntoko mapuru ama chefi alala mi kini varia sana kini varia kini shukuru la mejmu majmi ano kini rila kawira onni kali hera okala kawira kini likarelia wakaroa vai vai vai vai mapuru ya hapi ya kaka anni kipi hatuwale nona kira ntao yele mi ano kini shukuru laka
0: Enihala vowira miteko sara tuwa mpulava siroko sitapeke oro holo TV ni mwone luwani.
1: Miteko tiyo hiyano na ajuta rieke akala wire na akumele pusive li.
0: Masi mtintoshe ni Selma da Big Style wawa ajuta riwa arati wa mpulava. TikTok yolola muhimia nyula akala nivolo wame ntoko na mahole la guvernu ano wahani nyua no mvehana kana akina uirua kana merete va guvernu ndo vera vavyo ndo himesheni va ndo ajuta rini sheni.
1: Nada nawe busive.
0: Onro wa shitareni wimu iwana neke onro wira mwireke hai.
1: Nkintu wela, eyo miyano kikushitari wakula. Porque tile kihimalaka nipachira yukonversa wira ninnana riha nashi nene. Porque wano ahimaleru ovelo wanya kabo ntuno ovela. Mika ahimaleru, wona mutika wafulano kuwa vahilaiki. Kabo ntuno wafahilaiki woi kalami. Kona ka muzika kami ayana kwe kibaha ke laiki. Kabo ntuno kibaha. Buruka ayana kakibaha le. Entao na shinene hiyano. Na hipele ruira ni valorizari. Kabo ntuno ni valorizari. Kabo.
0: Mutintoshe ni wawi valorizari arati mone luanyu Selma.
1: Wui valorizari hiyano. Wui valorizari hiyano ni vehaneke. Ni pele kira ni murusharane. Numpoti. Elapo ikina kunina himi yololo. Nina ruwanana. Nina vehana. Masi. Ahaba tuta uo. Anona hii. Nona kira. Ahaba tuta uo anona hii. Antivelia ni hii. Ya pela uira zivelie ke ni hii. Masikia hoko lo shefulano. Otravejdu komportamento. E komportamento tihia ano onordino negativu. Kanina jutarana. Kanirina juta. Kine mi numpotu kire tu. Only karela ntu. Woli karela ni yavo. Ya nuki li karela va. Ya himye fulano. say yentau tina hono na miteko tihu miano ngirna erevalta dinintu ni ngirna erangor nintu ngini rawira na ni tuba kinara mushtudu ka kwapi haneke nintu ngirne poterio porque cansara ka wipa entensaba ka kahi oru anana kiphela le wira kipe ki rukune ana puya ki khalihera yi rakivaha ka kibetu hiri bonteko ana puya potu kipe hani pro limphela ne nyale
0: yogisira ka phela ka kohani okathula ba mafanyu ekhandiya yo lipellaka
1: mafaka mi ano kinni wana enovidadi mafaka mi oka amari ngina murusharidzi kihana muzika mili mafaka mi akilipelele
0: mokhanne kanali ya mu YouTube ni mokhanna nsina
1: ko khala nantsina mash nanni tuba kirvoti jilikada kanu kelele nana kinzi hima kwa othikila tsi hima ka mots ashi hima keli ja telefoni ngirna komperteri
0: makhayola
1: ya khayela tiyo ke hima ka rayo ka hitru tsin consumiria so ni consumiru hankawani
0: wira nenleni owani wowini shayaru ya twana
1: ekirana nalo wani kikeleli empani

0: panya neya. Toa punchesi sapo ni okwe wa panya.
1: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa ita aputa na hapa farangu.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene. Kini ototo pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu sahara. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Nirento kuhio. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soku ani mukale ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Nimpi.

0: Teri wahi lipi hena kuhapa hii. Waisu weleleno hime teru. Yele muhimi anyuwe ya mirava wanihono nea. Meyo pachiraka kanyi herawe ravani mwiromo utiwa wakala mwava nukimiwali haka mumu hapare nurekewe aro wakala wiku hii ya kela waraka sana mwa tatungwane pa. Masi fariene hitu so wila kele layo we kirela ini kino mukale luwako mirava wako kela koholo. Kushakela opahaka kushakela opahaka mukale lo uhiyo roholo natikilu tuli. Vanto numuru na hupinela kahe kini. Masinlelo kanati umwa kelela nakala kawa mutoko ene mosa ulu niwa vowini vanila neke niswele ki namna enivi helaya. Masa apia toko ene alava kaha kini halu waniwa. Ihalu hano?
1: Sama magai hali.
0: Vakani vakani. Nsina ni animu ira wawi?
1: Nzina kinazumi ya Sergio kinutuwa wana kera no.
0: Wana kera pi wawi?
1: Oshalawa.
0: Haa oshalawa.
1: Haa.
0: Haa nkahaya ka anakera ililiwe sai sai?
1: Haa wana kera no ni hili vya salama wa.
0: Va mneira ni va?
1: Haa wajini nkofula na kuwako wala va?
0: Mumpo mroho muwashi.
1: Haa.
0: Melo.
1: Haa melo.
0: Orimo malelani?
1: Nate pororo mbahamana kwa mfumo vijilao.
0: Haa, ono soma ntumu mpelo mrohela.
1: Ya mroho kilikala uya otima ili shima.
0: Onkale mikawe?
1: Onkale mea yawe.
0: Haa, ayo. Haa, nkahayaka uwani uo makumaso. Iku, haku wama lele kereti tuila. Yaro tepa wa, yeba mo. Kote abia melo. O kala kimulio kimule nshaka kimbekelia kawero kishuti heka wipa. Kake ihali ohano. Ihali saya. Narika hiyo kwa hela. Mane twila. Hinerle si solelo. Hini mpelo vanela va. Kaya kihala to kwene? Nari kaye kwa hela manu. Sheni twila. Akala ruho luarami. Buwa tardi, bonoiti.
2: Bonoiti hala to kwene?
0: Mi kihile liwa manu malimu haki. Salamu alaikum. Kero umulikanyi haho?
2: Nare, msina virua shuwake.
0: Ah, oh, shuwake uo.
2: Ah, shuwake liya samwea, sena umale, no, kompeleto.
0: Ah, ni mwira wawe ni bo, ato kwenye shuwake.
2: Baba, kini mwira mtete wasakana, etsero yo na mitili.
0: Ah, masinsuno nilika na nama alimu, haji, mno lika na samkilevelele.
2: Ahem.
0: Owani uo masi salama salama watokoni bo?
2: Owani ni wakani wakani na kumisa otenya huna shanaka.
0: Ah, unte shonyu ule nsuri bala namo ni aliiri huwe sayi?
2: Unte shonyu ule pahiwa hivyo wa salama na imu hitamilio kuna ala wa mtobe minimbriyasa.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Anamo ni awo ya hiva hiwe tapara da yo kalamali iwe?
2: I'm going to go to the house.
0: Na munne mrivavo. Muri baration muri babo. Wahala nyula.

Manu, ni reka wera pielu himya wa mtiana va eke kai wala ni anle hache. Kuru, kahe kai ni otong kalana. Mwiwaka nena, mtuna wiwaka.

0: Oyinto wari wipa huadon Afrika mratin kumela editri tu yo kwamba mashi onyereliwa wana muha. Nimwera wa 21 rashni 40 inove minutos.
1: Soto to sa diksimo. Amara koluva luva. Ana mweri moyare koto. Mukuti. Opampara.